sentreni a na oyo onyankopon eye ho sentreni yafunu a emu ato no ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yaresan ji wa wore akwento opuno no ebue etuma samna ayade no onyame wasiesie sabre a wo ba no ngu wate me se unni ano obetna ase me se wo yire no betna ase okunu no ngu ah ba standede de broka yama mayama sana tresem ne se emri bi na yesu rechemo any friend for me no be by the channel obutsi amuse ahuya mobo David ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi aye wehi amobua ni se ha ni owure

0: sentreni a na oyo
1: onyankopon eyo ho sentreni ya funu a emu ato na ebue onyankopon ama eba ni bi ato na so sesi a message wa yarisa ji wa wore akwento opu no ebue etuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mese unni ano obetna ase mese oyire no betna ase okunu no onwu ba stande de broka ya mama ya ma sana tresem ne se emre bi na yesure jamo any friend for me no be body channel obutse obuse ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi ayewe yi amo bu an se ha ni owure ya jiji o se u betu mi aye na yesu tini ni sa odi ka won ni chira won se sani amuji bi asia no enye sa mamu ha meti sa na chese mi se every be na yesu richa mo any friend for me no be by the channel amu bi sa ni se hu ya mo boy David ba hu ya mo boy David ba na yesu bi sa won se moji di sa metu mi aye we hi amu bu an se ani owure ya jiji o se hu betu mi aye and I yesu tini ni sa o de ka o mwe ni chira won sa ha sani amuji di atia no muji di anyi mo nkwa enye sa ma mo meti a hwa no hu na de amuno mu hwa e ade a chisu mpo

0: sentrenia na oyo
1: onyankopon ayo ho sentrene ya funu a emu ato na ebue onyankopon amaw ebani bi ato na so sesia message wa yaresa ti wa wore akwento opru no ebue etuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a o ba no onwu wate me se unia no obetna ase me se o yire no betna ase o kunu onwu ba stande de broka ya mama ya ma sana tresem ne se every be na yesu richamo any friend for me no be body channel omutia musia huya mobo david ba na yesu bi sa won se mo ji di se metu mi aye we yi omo bu an se ha ni owure ya jiji o se u betu mi aye na yesu tini ni sa odi kan won ni chira won se se ni amuji

0: Se obia de ne boy send tax ana bibia ba ye hu bibia sa obia ni won so a ye disqualify no, which means say the aspirants were very compliant to the guidelines sa NDC party no attitude jano obia etia ni dues e make sure say obia also sign or endorse or propose ni nyina eye bibia pepepe na position 72 numu no nipa maako maako 19 ena ene obia anko testi omo enti those people are going on up
1: ene oti yei eye Thomas Aisikuma na okasa wie yape womo omototo womo anu bie opani one adwom treni emata no atifi abato mpeso anu so wo se obesa akopri biem opani Alfred Kwaku Agama eje Agama ene wodi tu dwa se oh ade ba ko ne siomani so tano atifi abato mpeso anu MPP na tesu okunya no mpeso omogie no mo hyehye nyuma bi wo suma se ombetim di ada dan kakra kra kra no magie akunya no wo kan wie ye na nua ba ko no so ne pere se di brena Bernard Osedam tinsu di tusu se mso sa mso bi obi a chese sa akunya no gidi ombo ako wo na tesu ye ba gie firi ni nsam na de omde tu dwani
2: ye buta ke se pa se ye ne so ni se turn on off wo se timiji parliamentary seat no.

sentreni a na oyo onyankopon eye ho sentreni ya funu a emu ato na ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesi a message wa yaresa ti wa wari akwento opru no ebue ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a wo ba no onwu wate me se onni ano obetna ase me se wo yire no betna ase okunu no onwu ah ba stande de bro kaya mama yama sana tresam ne se emre bi na yesu rejamo any friend for me no be by the channel amutia musia huya mobo david iba na yesu bi sa won se mo ji ni se metu mi aye wehi amobua ne se ha ni owure